0: kyo kubirira bukubirira bwoba washyaraho kwagara omuntu naye nakwagara bana tibasigeza nti yakwesiga nago omutima gwe nawe n'omuwo ogugwo naye kisinga byonna nawe
1: ekisinga n'ebyo.

0: Hi, man. Bathini bona? Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.